0: Radio B.
1: Denna rang yod yang chang met. Di thang stong pika nga yod pa tsoret.